0: Nice. Gbogbo leje npase bi oluwa se nbe ti emi nbe laye osu kesan yi osan oju osu elekesan yi otu olara bi ota fe bi ota ko ipinu olorun fun aye re yo di mi muse awe wa pe mefa loni mo pa lase ki emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o daddy ati mommy sunday akoko re ninu osu titun yi sunday akoko yi obo si ise woli ranhan mo nbo mo bere lati ojo monday ta ti wonu ose kini olorun tin lo woli odekunle epaphras fun ninu aye okan ojo kan awon eniyan an kigbe pe an celebrate woli odekunle epaphras kin la won ise agbara ti olorun ti se nipase re olorun mo mo se opolopo gbogbo igba tin ba gbo testimony bi aye awon eyan se yira omije asimo gbon mi omije ayo mummy ati daddy kin to ni e lo mura an bo ni service loni isin kan pere la se e je n fe le iside engineer e ba n pe e ba n na mic si eni na lenu e ja won na oroyin nti baba mi ologun ajobo darara ninu aye won isin kan pere la se loni mo n lo Jesus City loni igba ti o ba bi diago mefa won ti gba woli odekunle epaphras la leju ni Jesus City a fe break holy communion gbogbo awon to n woju oluwa fun omo ma gbo wole yin gbogbo eyin te n gbo olohun gbo pe ko to di woye amodun e ti fe marry ma gbo wole yin loni because ise po ni ola o ma ti mo gbo wole isi orisi meta ago mefa lajo break holy communion gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo mo nbo e je n bere bayi
1: praise the lord
2: Hallelujah.
1: Oruko mi ni ope emi lati ilu Ibadan.
2: Ilu
1: Ibadan.
2: Ibadan bi. Nice.
1: Mo dupe lowo Olorun to so yeye mi di ayeye.
2: Yeye yin, mama kan sami, oda sister kan ni ke se mama. Yeye re oda yeye.
1: Olorun to so egan mi di ogo. Tori ni bi last month yen. Mo ti ro pin. Pe ibo ni mo fe ya si gbogbo e wa lorun mi owo le gbogbo e sugbon ngba ti olorun gbe ise ede pelu awon adura ta ma nse lara aro in fact awon adura yen ka ma ma fi sere o
2: ewo nbe o
1: awon aro ti 6:30
2: se ti mo mo se lori facebook yen
1: e
2: mo
1: jo yen ami pajeri
2: pajeri mama yo ni phone o ku bo se ma ri mi wo
1: so
2: e wo le fe phone Olorun ba nse phone nla fun mama yi. Ba nse fun baba yi. In Jesus name. Yes.
1: So issue kan wa sele ni office wa te pe ta ba ti meet up tori bank mo tin sise. So ta ba ti meet up target am our observation after observation ta ba ti le jade an lo le ni.
2: O le yan lo.
1: Then sir. So mo wo pe ba mo ye fe se tori o ti e ti sure pe ma wo observation yen mo ti e ti wo
2: e ti mo pe e wu le le meet up
1: so mo ti wo pe ba mo ye fe se olorun so a wa lo si aleshinloye mo sha ti meet awon people awon na wa ra nkan ni aleshinloye yin so bi mo sha se meet won ma yin wa ni awon ti la account pelu bank wa pe so pe ohun o le sha account mo ba lo baya we e jo ma o wa ni ohun o le sha account pe ton ba ti e ma si pe awon mo lo ma si fun ti ma le wa sile mo sha o pe owo ko si nkan to ma sele ma lo be ma
2: le lo le
1: mo lo le won o mo lo be ni san
2: owo ina ni
1: so mo sha lo le won ibe sha ni olorun ti se ti iya yen sha ti ni pe ki ma ipe o ma share account yen omo mefa ipe o ma ba mi fund awon account yen nu mi te ti dun ibe la ibi ta sha ti nsoro tori mo tun so fun won pe boya ton ba le ba mi reconnection ise mi pe tori ma wa target kiri o ti su mi awa ni ibi ta sha tin soro bi ayin sha se ni pe oni two bedroom flat kan pe kin de ma wo pe awon eyan tin so fun pe ko n fi le rent pe oni ohun le fi rent pe eyan kan ni delay yi
2: church
1: pe oun sha fi le yen sile sibe so won sha fun mi ni ile yen pe kin lo ma gbe mo te wo pe kin kan lo ma gbe be ni so wa ni to ba di monday pe a ma lo wo le yen bo se wa di mo se dele mi ti e se meni mi se mo ise mi bo bo si pepe mi mo bere ejo yi mo bere orin mi ti e ki e tawon nebo mi ba n gbo mo sa bere si ni korin ibi ti mo ye korin yen ton ti mo jo ton mo wa pe won pe kin dupe o pe won seun eni o bi mo ye pe won ba ni oko awon so pe ka won ma wule duro di Monday mo pe to ba di ola Friday ko jan
2: ite ko
1: bi pe to ba di ola Friday kin wa lo wo to ba ti te mi lorun npo di Friday mu sha lo be ti mo de be ile tuntun ni two bedroom flat won gbe be ri
2: ile ti ese ko ni
1: be ni sa won tun se shop si waju e so mo se inu mi sha dun ba se wa kuro nbe na wa ni ojo ti ma ti ready kin wa gba key just mo sha lo gba key na wa lawon fun mi ni o pe awon gba pada so leyin yen
2: won fun yin ni
1: be ni so
2: won ya yin won bo yin
1: be ni so
2: se eh ya je nwo se le ti an bo yin re eni su ngba won wa fun yin ki le wa se
1: ah mo ti send testimony gan mo fe ya
2: mi lo mo be ri pe
1: mo fe in fact
3: on gbogbo ti a ba se leka lodun odun ni la se ni ododun ni se poruwe ododun bayi na le ru wa wa ododun la ro mu bi lori ate mariwo wa ni kadun ko mo yogbagun ododun bayi na lagbadun yomo ti e adupe o fun birthday baba mi o totuko fun todun 2026 idiere eti gbogbo loba loba lade lade ninu ijo Comfort Life Mission International jeni awon dai dunu awon papo mo prophet odekunle epaphras baba mi o gbogbo jokeje osu kesan gbogbo dun na ni birthday yin ko olowo ori iyawa temitayo odekunle ni birthday last year abayin yo abayin dupe awa dupe lodun ta wa yi tori pe mi wa o tun celebrate birthday todun ta wa yi pelu yin prophet odekunle epaphras baba mi o efowo pawo efirigi jubi tu etu e iwaju waju bayi na lojugun gbe e oni wale ape lo ni ke pe ate lo ni ke tene pe bi ori ba foju korun inu re mo njo ni omode agbokore atobirin wo jonu si se bayin lo mo ibadan ni le oluyole ilu ogunmola olodugbo kerekeri lojugun ilu ibikunle alagbala jaya jaya ilu latosa are ona kakanfo ibadan oma jorosun oma je igbin yo fi karaun fo ori mu prophet odekunle epaphras baba mi o general ofashati jo comfort Mission International. Olowori iyawa temitayo odekunle abayin yo abayin dupe emi to se birthday todun yin ni o se mi gbogbo lade lade loba loba ti jo Comfort Life Mission International ni won ni pe emi yo se opa birthday loke rupe
2: nice kabiyesi o mo ki gbogbo awon kabiyesi wa bi oluwa se nbe ti emi nbe layi emi yin ogun o ni agbare ni to ni aye atorun e se mo n pada bo lo ni rabaji gan lati ki abe egbon ti mo ngbo ni ewun ti sister isokale odidi ile two bedroom flat won fun lo feli ni wu time bayi sala anu si tun kuto to bayi e je mfi gbogbo enu so bayi wi pe isin kan pere la o se laaro yi lagbara olohun an te ba tin bo e mu padlock yin lowo oni na la lohun a si fiti but to ba ti di role ambo wa gbara oluwa ni Jesus City awon ti nbo nbe awon ti o ba ti dele bo ti je pe 77 ni power service 77 lojo ibi wo le odekunle bo oluwa ti ni ki n debe ki n gbowo le ipele orisi eyan meta alakoko awon to nwoju oluwa fun omo oko ati yawo elekeji gbogbo eyan omo olohun te ngbo olohun gbo fun o ti fe mari o ti fe loko o ti fe laya o di pele keji to ba wa dale gbogbo eyin te fe ti donile ko to the next year birthday wo le odekunle epaphras ma gbo wole yin awon ti en ni passport won dani emu lowo a break only communion agbara oluwa ni ago mefa igba yen ni ma bere si gbo wole awon eniyan ni Jesus City iyen be to ba wa the 77 anointing o meji meji ti wa nle fun gbogbo eyin omo olohun iyo ti mo so pe ke ma fi gbadua emu dani loni te ba nbo church ma tun fun yin ni mi na ni Jesus City atomi 77 bo se wa niyan o sister e so wo die si
1: mo si mi pe won dupe lowo won in fact mo sha leyin yen
2: e so n se bi se mi ni abi mi ko na wa wo bi mo se so wo yi pelu majemu ipe ori oke yi bayi loluwa wi mo ti ori e sinu ifa e ki gbe ni baba jenjifa sit down olo si wa mu o to ba so fun ni isin e se bi boya won be fe won pa mo be ta won lo fa won iya kan omo melo lo ni e bo register
1: omo mefa
2: si banki
1: beni
2: sa ya ya ya ya agbara olorun po Ah.

0: Say eti wa ko lo.
1: Rara sa.
0: Eh ko
1: omi 77 mo duro de
0: ako. Omi 77 le nduro de. E be mi lo fo.
1: Amen.
0: E be lo fo le. Bi ba lo le do le lojiji. Apere kan to re. Ngba ti o ba bi do su ke wa. Wa lo fo le re. E wo mi eniyan ni eyi soro se fun. Bo pelu Olorun on gbogbo ni sise. Bo se joko yen jan se mole ko ni temi na da. Nice oni ilojo kefa gbogbo eni ti ba ngboran. Gbogbo eyin te mo so re majemu. E je ki nfenu so bayi wi pe leyin oni ati ola mi oni soro re majemu mo. Gbogbo iwo to ba be se ati so pe igba meji ni ka so re majemu ninu osu yi gege bi ohun Oluwa. Oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu ore majemu la fi nse gbo program o ya fe fe iwo ti emi olorun ba fun ni agbara lati dashi iwo na san ti e loni account number church ore majemu si re 2000 lo ti bere mo si ni e mo san ta won mo yin na gbo eyin te ba si ni ida mewa na o le san po account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole ele nu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International no gbe jade First Bank ni ye and mo fe fi gbogbo enu so ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 bo lo nba se fun oni agbara elomi san 20 asini ke mo se tawon mo yin mo se ti won na mo engineer kin to mo lo church ago meje ni service o bere laaro yi igba to ba di ago mefa ni role isinmi o tun waye ni Jesus City ni igbaradi fun ola an reti baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide. Ajo wa ninu service ni ola Monday ni. Ni agbara eni to laye atun. Eyin ayan fe ola ni birthday mi. Mo ti wa gbadura gidi gan e si ti gbo gbogbo ebun ti Olorun fe fun mi. Ko fun eyin. Mo be Olorun. Ko fi ba fun ni omo ni woye odun ti nbo. Adura ti mo fe gba la temi o gba lola ti ngba la leyin. Owo ti ma se ni baba Femi Emmanuel o wa fi ase le. Engineer, eje ngbon ti baba iso.
2: Ene sa o. Mo omo ijo yin lori afefe ni mi lati August last year ta lo si Jesus City. Eni ka mu nkan mo nkan e de tun so pe ka give vow abi ka so nkan ta fe. E le believe mo joko ni isin be se Paris ko mo wo ko mo amo wo program. Ti wema ni eni Sunday. Mo de ronu mo de ri pe osu kejo yi lati August last year titi din sin Olorun de se nko mejo fun mi ma de list e tin so fun yin mo se ba so mo so fun Olorun ni pe mo fe mo ki se ko mo fe moto ba won kan se ma give testimony mo so ko mo fe e class 320 Olorun se fun mi mo ni ile ti mo fe ta Olorun ta fun mi mo ra le 750 plot meji 750 only believe pe mo ta 60 million mo ta ni 12 million yen kon sola to wo 3 million mo se sile boho mo se sile koro pe mo ti retire o olorun ko de se to je pelu mi ma de do arin le mo ra boss koro pe mo ra tricycle kini mo ra tricycle keji kini olorun se mania se 8 to 4 chiko 8 to 4 ti o je pe to je pe mi o ni mama joko sinu le ti o si nkan kan ti mama se ju pe awon oko yen deliver nkan kan olode to wa pese ise mi fun mi 8 things just like that in this 8 months I glorify God mo dupe lowo Olorun and me regret it lati 2023 ti won to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice ki baba yen ni nkan so engineer
2: lati 2023 ti won to introduce yin si mi oh no I don't know how to put it nkan bo si ni
0: nice o se mi ni bi to ba wa baba latoni lo je nkan mo bo si fun mi I love the way Baba is talking. Bi Baba se n soro yi, o se n do mo mi. Eyin ayan fe ipade mi lo tun wole yi. Asiko eje mi lo tun wole yi. Asiko agbara mi lo tun wole yi. Oh, ago meje ni service o bere mu padlock yin dani. Enikan ni wole e mo ti son ta bi break loni. Ogede wewe mejo mejo ati eyin meji meji. Ogede wewe awele so ta wa mo gba niyan. O pe mo ba 6 loni. As it to be over 130, kato break. Woli it on do it. E mean Lord Jesus it is in bati pari ni wema. Ni abbare ni to laya to ni bati. Oba vi di. Agomen isi ma anu ma ati debe. Tin bati le po nou service ito ni. Oje, ipadi akoko, sendi akoko. Inti emi oli wale wo se ni pe onwo tu. Onwo si ba yin de. E mo padlock yin dani. Ati mga duwa si, ele ketari. Enikan ni woli mo mo fe fun yin lebun birthday o se gbogbo yin te fe fun mi lebun birthday mo ti so account number mi fun yin 1945 account number te mi le lake is at the church 1945 71 13 49 awon kan mo ti nbo mi won ti nbo mi ni nkan pe baba egbebun birthday 1945 71 13 49 Access Bank o dekunle e papers ma dupe baba ni nkan bo si fawon engineer je ngbo si
2: nkan bo si fun mi ni inspector mo wa ti mo ti le ro pe won ma retire be mo ma retire with inspector o no de se ogbegu le mi lejika o ni mo fi retire o mo fi retire e se mo dupe o olorun ma bukun yin o please continue because in fact it's a motivational speaker, ni teacher ni. You are not a preacher. You're a teacher because I listen to all your this thing. Teacher ni because bechem so bechem by me preaching I won't come and soon you have a mass. But I did it so won't give testimony. Within those testimonies, you even pray. Immediately home, bechem Joe me home be me. Oh, then bossy for me. I should go mo do well. I da for me. I da for me.